0: God bless you, and it shall be well with you in Jesus' name. Laro Thursday, anywhere to go, only darapo mo wa ni challenge. Ninu adua to nlo lowo, the bottle water yoka lowo. Laro la agomeje si agogo mewa abo. Ni every Thursday ati laro ojo Sunday to ba ti de challenge ni bada. Woma to tun lo si manete sokale ninu mo wo. Lord of Abi AK 47. Wa ya na adua o ngba yagi yagi yagi lara mi. Loruko Oluwa, ijọbọ Olorun imi ati eyin a o ne padanu re. Ori ofe Christi ko wa pelu wa. Gbogbo eyin te wa ni Ijebu Ode, eja pade ni Sibite ibe na tin pade fun adua every Friday morning ni Ijari ni Sibite ibe ni No More War Branch wa ni Ijebu Ode. Loruko Jesu yo dara fun o, so pe yo dara fun mi. Be mari lagbara Olorun mo nlo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famo bi re re lati ran won lo. But to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo, okan baba ti fe wonu jodale oluwa ni dale lori, ekeji ta ba ti jade inu jodane oluwa ni dale lori. Omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi. Mo gbadua yo dara fun o, je ka o bi ri olo bu enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olureri ko ran lo si Jerusalem. Ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lowo yo dara fun o. Phone number yi e pe tabi ke send message imi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o riran lowo o ore re o sebe Jesu Oluwa wa. Phone number hello phone number 08 0 66 48 14 55 0 80 66 48 14 55. Ngbo mi laaro yi ileri Olorun o se fun o Jesu Oluwa wa. Amen. Ori ofe Christi ko ma ba yin bi o.
1: Jesus is coming. Oluwa se o.

0: mo fe debe ibi ti mose to ti fi opa to fi go kuta to jade mo fe mo be kadari abaha mo pase loruko jesu aye re adide
1: amen
0: aye re ma adide
1: amen
0: aye re ma adide
1: amen
0: wa ni ogolo
1: amen
0: lo de dara fun o
1: amen
0: gbo lojo bi oni oni wede anniversary mo bless e pelu agbara olorun mo ra anu saye loruko jesu lo ra anu gba
1: amen
0: wa ro golo
1: amen
0: wa ro golo
1: amen
0: Warogolu,
1: amen.
0: Warogolu,
1: amen.
0: Ora dayo,
1: amen.
0: Igbeyawo re ko ni daru,
1: amen.
0: Jesu Oluwa wa,
1: amen.
0: Ago mejo Nigeria time, e ja pade lori Facebook ati social media wa, loruko Jesu ora dayo,
1: amen.
0: Mo bless akore agbo e, mo ri bonu gbo je Jesu, o ya gbagbara,
1: amen.
0: Kaye ko dide,
1: amen.
0: Mo meri wa,
1: amen.
0: Jesu Oluwa wa,
1: amen.
0: Ko ju se nikan, fi da loju pe
1: emi gaga. Let me go.

Amosunate, ogbon tarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori, Genit Pharmaceuticals Limited lo n ṣalagbata e. Ti ko ba si yi pada leyin ojo meta, jọwọ lo ri dokita re, ko si ka iwe pelebe inu re.

0: Keji cashier.
1: Cashier olori ilu tun ma san owo fun opopolopo awon eyan ninu osu keje yi. Iyen fun awon olori ire ti won ta. Won tun ma gbo pe lakotun. Ajeje na ma lagbara dun ni yugba. Owo to le ni 100 million naira. 50 million naira lo wa le lati pin. Cashier ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbo tan. O se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe. Bo se n tayo meta lo ma gba anfani ogun. Tayo kan gba anfani marun. Tu ba tu pe ore re wa o tu gba anfani ofe yo kan.
2: Eyi bo gan o ejo ba le mi se beta.
1: O le sa pelu code e lori Splash FM *347*1004*1#. Lori Ilagelu FM *347*1004*2#. Be lo si tun le ta lori website www.cashier.ng. Eyin eniyan mi e ma duro e ma ro se akoko yin re lati cashier.
3: Duro na wo ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon omo re ni asara lore to pe pere.

0: káàbọ̀ padà látọjú ọjà. Ìkànnì ti Splash re Splash 105.5 FM tó wà nílé Fúnbálá Fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ó yá tá lọ́tà ọ̀tá ń jẹ́ òpè ní o gbọ́dọ̀ Voice House. Tọ́ba igbá yín sì ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹlẹ́wọ̀ wá 1100 níbikíbi káàkiri àgbà ńlá ayé. Ẹlẹ́ ọ̀kànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ti ìkànnì ti Splash 105.5 FM. Lórí Jágámọ̀ Fan Family wà ń bẹ̀. Lórí TikTok @TopTriker100 lápàbẹ̀ yẹn náà àtún wà ń bẹ̀. Ọ̀làlẹ̀ wò ó wú pílà. Ó yá pápá láti ibi àsìdègò. Àjọ FIFA ti gbóhùn sókè o. Wọ́n bínú tán yanyan. Wọ́n ní èéṣe tí àwọn kan tiẹ̀ wá joyè mọ̀dàrú. Tí ẹ joyè mọ̀dàrú, tí ẹ joyè bankanjẹ. Wọ́n ní àwọn kan ti wá dúró wípé gbogbo ohun tó bá gbà làwọn ò fún. Àwọn ba orúkọ àjọ FIFA jẹ́ látàrí wípé ibi tí ẹ bá fẹ́ kí igi owó sí igi òwò bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn ń rí àti táwọn ń gbọ́ ìmí ọkàn pa wọ́n lẹ́rìn-ín. Ìmí àwọn ọkàn wò wípé ṣé irú ẹni tó jẹ akọ̀ròyìn náà ṣe ẹyìn ẹ̀ àǹkàlì wà sá àbí báàbù àǹkàlì. Wọ́n nítorí pé tẹ́lòmíì bá kọ nǹkan bọ́ míì jáde báyìí tó sì pera rẹ̀ lákọ̀ròyìn èèyàn máa tutù wò yìí pé ṣé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ leléyìí sá àbí òun náà kàn wá wò láàárọ̀ ọjọ́ kan pé èmi náà mọ nǹkan kọ ẹ̀jẹ̀ máa kọ. Wọ́n nítorí pé ẹ rí ìyàtọ̀ nínú akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àtẹnitọ́kànró láàárọ̀ ọjọ́ kan yí pé kò tiẹ̀ sí tóun fẹ́ máa ṣe ẹjọ́ náà sáré dáṣù kóun náà dáṣì sínú ìròyìn pé ajẹ́ máa kọjáre ayélukára náà ní kúkú máa póstì ẹ̀ sí. Ikọ̀ pẹ́ dandan kí ní media house kan bá mi náà bá ti sọ pé kinní kan James Sports àbí olóko dáná sports yín sì máa póstì ẹ̀ mo ti da akọ̀ròyìn eré ìdárayá náà nù. Wọ́n lọ́dàbí ẹni pé irú wọn yẹn ìtẹ́ ẹ bá rí tí wọ́n bá ń kọ́ kò lè dàbí ti àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Àwọn tí wọ́n kọ́ṣẹ́ yìí gangan tó yé tán yányán ìyàtọ̀ wà nínú bí wọ́n ṣe gbé ìròyìn kalẹ̀ àti àwọn tó jẹ́ wípé èmi náà ní change dé mo ní data lórí Facebook data wà lórí TikTok àti Instagram tí èmi náà post nkankan wọn ò lè mọ̀ àgbà sport ẹ ti get àwọn àwọn blogger sọnu. Wọ́n nítorí pé tá a bá ka nǹkan kan míì báyìí àwọn àwa jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àwọn tí à ń sọ yìí tí wọ́n ń kọ òun gangan ni nǹkan tí àwọn tí wọ́n jẹ́ pé tí wọn ò dá kan mọ̀ náà ń tẹ̀lé. Wọ́n ní bí nǹkan ṣe rí yìí ẹ̀yin àjọ FIFA wọn ò fìgbà kankan ṣègbè lẹ́yìn ẹ orílẹ̀-èdè kankan ìyẹn àkọ́kọ́. Bákan náà àwọn adarí ayò tẹ́ ń sọ pé wọ́n ń fíìsì máàchì ni gbogbo ẹ̀ náà lọ́la kọ́ọ́lẹ̀ ẹbẹ́yìn náà ń rí ọ̀dà ẹ̀yìn nígbà tí orílẹ̀-èdè Paraguay tó ń gbá bọ́ọ̀lù tiẹ̀ kojú Norway lórúkọ àwọn àǹfààní tí Norway padà sọ Norway FIFA náà ló fíìsì Norway tó fi na Paraguay FIFA àwọn fíìsì ẹ̀ náà ni wọ́n rí igi ẹ̀ fún wọn náà ni gbogbo èmi kọ́lé oṣù sport kinní kan sport. Wọ́n ní kò sí wàhálà ìtọ́kàn mú jà wọ́n lẹ́nu ni pé káti ẹ̀ wá ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń kọ̀kọ́ kúkọ̀ yìí wọn ò bá níyè nínú. Ó yẹ káwọn èèyàn náà wọ́n máa fòye gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ń kọ pé lóòótọ́ kò sí báàsì rìn torí ò ní mì gbogbo wa la mọ̀ yẹn ṣùgbọ́n láti máa wá kọ̀kọ́ kúkọ̀ láti máa mislead àwọn èèyàn gbókù díẹ̀ káàtó àjọ FIFA ní sọ bẹ́ẹ̀ o ẹgbọ́n kí gangan ni ń tọ́fà tó tónu látọ̀dọ̀ àjọ FIFA. Akudede wòyí ọ̀gbẹ́ni James Aremu.
1: Akudede wòyí atọ́kù mọ̀ gbàlẹ́ tó wọ́n ká sọ.
0: Ọ̀gbẹ́ni Sikiru Ayin di ojú ètèrè.
2: Akudede wòyí atọ́kù akudede wòyí gbogbo ẹ̀yà aráalé akáwọn tiwa ọ̀tá ni wọ́n wọ̀n ní dòpè.
0: Ọ̀gbẹ́ni Tijani Olóko dáná.
3: Akudede wòyí atọ́kù akudede wòyí ẹ̀yà aráalé.
0: Ẹ já wo ní ti ń ṣẹlẹ̀ yìí tá a bá wo ọ̀rọ̀ tí àjọ FIFA ń sọ yìí àjọ FIFA ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníròyìn tí wọ́n ń pera wọn ní akọ̀ròyìn òun náà lọ́ dàbí ẹni pé gbogbo ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń kọ bíi ìkọkúkọ àti pé ọ̀rọ̀ kan tó tiẹ̀ wá pọ̀ jù ní ìsinmi pé wọ́n fíìsì ẹ̀ ni wọ́n rígi ẹ̀ ni ìgbádogóje iru owo ja ni eyin tamedu ni ka ma la ka se gbe ni wi pe awon ti wa wo gbogbo awon kini awon wa ri pe opolopo awon ti won kokun ni ke se awon oniroyin to je akosemose opolopo won lo je pe bi awon pe mo kan ji laaro ojo kan pe emi na lanfa ni mo ni data mo si ni eyan die bi 5000 kan tin tele mi lori Facebook mi mo ni bi 15 kan lori X awon bi 700 kan tele mi lori Instagram won ba fi iroyin be awon eyan ba tele e gbo se be lori
3: be ni be lu se wi ntoto lapodo temi gbogbo awon ti won ni se pelu ise ti won kan tele football onikaluku na lo nibi to to si
0: kaluku lo nibi to to si pelu
3: inside you
0: okay
3: ati national team o be lo fi se jo won Nigeria yi oni country to ba lo wo ko ti o country yen ba ja gbogbo nkan ti o ba sele na fi gabaga yen na ni o mo jo pe won wi gi match yen
0: bi gba won sa yan je
3: won yan team yen je yen ko se aburu nu ka won ton wo bo kan ni ero mentality yen ṣugbọn wa ta gbe ise iduro dani gangan
0: lo ye ki
3: lẹni igba ta so bo Argentina ati Egypt ton opolopo message was a new WhatsApp ati normal call
0: mo si ri kan ti mo lo ti ese wo ni
3: opolopo so pe ka ni awon ogbo analysis yen ni awon oni dekun lati ma so pe won yan Egypt
0: je ni
3: ṣugbọn awon opolopo iduro je so
0: pa ta gbe kan na bo se ba won yen se wa na ara won ta so yi pe rubbish lenso nonsense lenso koda mo ese reply enikan ni TikTok le ni mi ti e wo tele tele mo kan wo awon message TikTok mo kan ri to so pe I'm highly disappointed in your kini kankan igba kan o ti ko gbo epistle yen po ngba mo si desale mo ni okay
3: so awon
0: abi okay ni mo so si be okay o tori pe nte fe nto fe ke so nto fe gbo nko le so meanwhile n to fe gbo ko la wa fe so boro se ri
3: la wa fe so
0: ati n to di ofin on ikin ise imu ati n ti ajo nso yi ni a wa fe so ke se n ti wo fe gbo la wa fe so boro se ri la wa fe so te ba ti wa ta wa je pe n ti e fe gbo nko le so e do ta won boya won mo yi pe gbogbo awa ta wa nbi na la le n ta tele ta le ololufe eyan ni wa na ololufe messi n benu wa ololufe ronaldo
3: o wa nu wa
0: ale nti o ni fe nikankan nu ameji nu wa ale n to je yi pe be se nso gbo be nsa wo yi te nso gbogbo e te nso kini yi ti e ni pe orilede france ni ko sa gba wo ko ara won be so bi kaluku se wa niyan sugbon ta ba ti wa denu se reality a gbe ife nu segbe kan interest segbe kan opinion segbe kan wa tele reality pelu kini ofin
3: nipa pe reality te so yen gan ai tele reality yen lawo ta gbese edu o ni o nfun opolopo ti won kan wo ball for fun lo si nfun won ni opolopo ti won wo ball for fun o lo si nfun won ni agbara wi pe iwon ta won dole lori yen o na ni toto ni o baba to je pa won to ki won te FIFA to gbe football kale o ni ofin to tele bi apere ni se ewo to se lenu jo meta ni pati folarin balogun yen awa gan so nbi pe igbese ti ajo FIFA gbe ko da to ṣugbọn ninu ofin won tan se ofin to ba kin ti won se yen wa
0: be ni ta de tun so
3: pe ofin wa nbe to to pe judiciary o won le so pe nkan bayi ni laise ni ti o tu won lowo
0: won le ladegun ki won tun lade ogun mo ko si fin kankan ba ke o
3: be ni won ba ta so njo yen de re ara won to gbo yi ara won tan ni a esa wa nkankan
0: tẹ́fì sáwàlá kọ́ ni
3: sáwàlá sófin
0: ṣùgbọ́n tẹ́ni tó lò fi kọ́ náà lásọ̀
3: so bó ṣe rí nìyẹn ibi tí nǹkan yẹn ti wọ́ wá gangan nìyẹn ilé kejì o ni tàwọn ex-player ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ní bìlífù pé n tí ti ẹrí ẹrí bá sọ àbí tí yami karaga lọ́gbọ́ yami karaga ti sọ bẹ́ẹ̀ o gan níbọ̀ yẹn gan kò go ẹrí gan sọ bẹ́ẹ̀ o ní bó ṣe bá lọ́wọ́ yẹn pẹ́nátì ló yẹ kó jẹ́ wọ́n gbá bọ́ọ̀lù sẹ́yìn kò túmọ̀ sí pé wọ́n gbọ́ yé o àti rí n tó jẹ́ tó fojú hàn tó yẹ pé ifun àwọn tó ń wo bọ́ọ̀lù tó jẹ́ ordinary fan tí wọ́n gbọ́ yé gan tí ex-player tó gbá bọ́ọ̀lù ní europe tó ń jiyàn sí kinní yẹn pé ó ti ṣe kinní kan ó ṣàtìbà lọ́wọ́ bọ́ọ̀lù yẹn ba ó ba player nìyẹn ara báyìí ko to lo ba lowo ibi to de ti lo ba lowo e na ki se pe nowo bayi towo yen fe iwo so pe nmo gbara to si ba lowo yen box 18
0: penalty
3: o
0: je o si le gba bolu
3: ni to de so yen de re awon kan na ti duro le lo alo te o gbo ti David Beckham so ni ori bo se ba lowo yen penalty ni le kini kokoko
0: so o gbo ti Mikel Obi ni won yan won je ni
3: so awon kan yen le mi o ya pe o fa to je pe everybody in bu FIFA so pe won yan awon kan ta won tele je
4: lapodo temi issue red card ni mi fi fe menuba ta ba de wo ninu lati gba ti idije ti bere won ti issue 13 red card so ninu 13 yen mi le so pe boya bi merin lo ni konu nko ninu
0: awon ninu 13 yen
4: ninu 13 yen
0: merin lo ni konu nko
4: lapodo temi so awon yoku won right so ninu merin yen na mo le so pe boya eyokan ninu merin yen lo je pe referee ati VR won jo decision won jo align meta toku bi ki VR ko ni ohun ori nkan pe no clear offense ki referee ni red card to mu ohun duro le lori meji toku VR lo mu are ni titi Balogun ati ti Madibo Qatar versus Canada now gba ti won fun Balogun ni red card won overturn due to the influence of pe kini kan kini
0: are orilede america
4: are orilede america FIFA de ba kara won pe
0: awon lofin
4: awon lofin
0: tawon le fi back
4: tawon le fi back up so
0: awon suspend e ni
4: eh pe fun won ye eh pa won fun pe awon suspend e fun won ye pe to ba tutun red card yen gba within that 1 year a serve e to ti ni tele a to serve e to ba tun ba sese gba so awon yen won po ke awon agbabolu to pe first time tawon na ma gba red card ninu idije kilo de te se be fun awon na so won ri oko so lapa be yen so iyen ti ni ke leg nbe elekeji tun ni pe yato si Balogun awon yoku to ti fun red card okay Balogun won wule miss match kankan then Iru Madibo ati Ismail Kone omo Canada yen won fun ni 5 match ban lo fun Madibo omo Qatar 5 match ban lo fun won pa kilo de to
0: fi se
4: odo ese bobo yen o fe jo bi ko se ntoto so boya nkan ti reaction yen boya won ni FIFA wo ta won fi fun ni 5 match ban bo coach Qatar go Julien Lopetegui won go so pe o ye ko review oro e won si so titi to fi ja kuro ni group stage so lapodo temi o se se ko pe n to sele ni pelu Folarin Balogun ohun ni awon eyan na tun to ka si pe kilo de ti are orilede se influence iru nkan ba yen tori Jare Kwansalo le ngba to na gba red card gba ti o ti ri ba yen awon na tin so latodo won ni pe ko review pe ka won na review na pe
0: to se yen kan fun kan
4: suspend yen na pe card yen akoko ni yen so emi lero pe o da pe red card yen lo da konu kan sile
2: lapodo temi mi ro yi pe bi ajo FIFA bi won se nso yi ko si biro e o se ni isele
0: yo sele
2: Olorun gan ki se gbogbo eyan to nka oro Olorun that's why pa won kan ka en to nka gan taku
0: be ni
2: bi pe iro nti eni a mo se yi emi o a le se be so ki se gbogbo eyan gan lo tun ni gbagbo
0: ninu oro
2: Olorun so talkless of pe boya ajo kan emi ro pe nkan ti ajo FIFA so nipa eyi ko si bi o se ni sele ṣugbọn nkan kan ti o kan yawo eyan ni wipe nibi ti match fixing gan ba ti waye iwon ba eyan perete lo le mo
0: keke asi
2: gbogbo eyan fun apere nigba ton mu iko Juventus fun match fixing until ti oro yen je jade lawon eyan to mo pe okay aye Juventus o wa se won fix match
0: to ti pe ti ati fix to ti pe ni ge se je se se
2: yes
0: kasi ri to tu o ti ko ti ku e gbe
2: pe ajo yen lo mu funra won ni Nigeria bi won soro Samson Asia ni bi 5 years ago ta ba wo ni gba ton mu fofin won lo kini yen ti sele o ti pe lo to Samson Asia di na sugbon o ji ya e se yen so yen ni pe o je bi esun yen but ko se ni to fura ngba yen pe boya ni so te fe fa yon be ni pe looto ni match fixing wa
0: e ma nwa
2: ajo ina awon na won je ka mo pe match fixing wa
0: sugbon
2: awon na wa fun awon eyan ni adayan ri e pe ti nkan ba ri bayi kan ma fura pe
0: fixing ni
2: abi match fixing ni eni to eti Lionel Messi pelu bi nkan se ri njo yen ni ojo ti Egypt ki le fe ko wa lori e
0: ti o fe ki
2: elomi gan tun so yi pe ori gbogbo are time to ye kan fun won ko ye ko ju 5 minutes lo
5: tan ba tun ma fun won oni ko ye ko ju 5 minutes
0: lo at that time do ye ko fun won
5: oni ko ye ko ju 5 minutes lo
0: bo won se le fun won ni meanwhile e se come minute of at that time gan won wa score 7 minutes won fun won
5: oni o ye ko ju be lo so ori
0: si and end of the day gan 11 minutes
5: 11 minutes ni won pada lo
0: 11
5: minutes ni won pa
0: awon e de ti won ti score 92nd minutes
5: ko to di pe match yen o ba so awon ajo yi na lo fun awon eyan ni irori yen na je kan mo yi pe looto o nsele o o nsele e won segbe awon ifigagbaga wa lorisirisi teyan na ba wo obviously ha pe ah kini kan to sele ninu match sugbon won tin tawon eyan mo ni pe ki se kan ti eyan kan le so pe bo se ri lele aya fi ti ajo yi ton ba prove e fun wa so pe a ni ri oniroyin ti o ma se be eyan bi eyan na lo oniroyin
0: to si ni fe si nikan si nikan
5: even though eyan le je akose mose oniroyin ko je akose mose ju be lo sugbon ife nu pe
0: igun ti mo belong si re
5: ko sele o no wa wa tamo gbogbo nkan to je pe o ma package kale
0: ti o fi ti ro ti ro pe jo o
5: to tawun ya fi wa o pe a n to so yi a se a wa fe so pe
0: ko ri be
5: yo mo ko mo kan to so yi meanwhile awon eyan tun mo iyato pe eyan je agbabori ati pe o je agbabori we ati pe ko yanana iyato wa nbe eyan le je agbabo o ma lie dia ni bo ko ni pe ko mo kunkun dun iyanana yen ai mo ye igba o lawon pundit tan wo ni le gesi ni won ti condemn nkan fun wa
0: ben
5: ti won de at the end of the day nigba to ba ye pe nkan yen o ri be won wa so pa won apologize so
0: nibi te yet is again ki ran wa leti boya bi odo bi meta bi marun sisin nkan kan sele Chelsea ati Valencia won wa ni group kan ni Champions League si Valencia ni pe Chelsea ati Valencia ni so won wa jo wa ni the same point boya mo pe tan ba jo wa ni the same point nkan kan ni o gbe kan soke number 1 mo wa so lori eto laaro ojo yen yi pe Valencia lo n top Chelsea po wole do won jo wa ni the same point ni but BBC te ba ran ti iroyin yi
5: BBC so yi pe Valencia lo
0: o so yi pe Chelsea lo wa number 1 pe Valencia wa number 2 emi so lori program yi pe Valencia lo wa number 1 Chelsea lo wa number 2 kini mo pari si lojo yen opolopo na gbe mi pe BBC gan ti ma lo kin lo wo page BBC Chelsea lo wa number 1 mo ni se BBC lo ni game ni abi UEFA any se BBC o BBC sa wa fa so yi pe amoju BBC lo ni mo ni tori to ba je yi pe ti iroyin ere idaraya ta jo mo ni BBC o lo mu wa lorun o news ti a jo wo n to ba sele la jo gbe o a si lo sori page awon ti a jo ni event ni o ki mo fe bayo ni pe ngba tin fi bere program osan BBC ti change e won ti change Valencia si number 1 Chelsea si number 2 bo se ye ko wa gege so ikin ti mo ma pe e wo to ba je yi pe ise o yi o ti BBC gbe on na lo tele if ko je sport caster abi ko je journalist ti o ba ti e pe inferiority complex ba nbo ja yi pe la awon ti a wa nlo e bo ti so pe ni pro so pe kini ni center johnson tell ga ko lo gba news lorun the only media house mo le beru ni pe to yi pe orun ni tin gba news ti e ti e sori ero ayelujara lati jo mu nikan ni mo le fo fun pe o soro mi wa ni tako ti oba right ko possible so awon nkan yen ina lo je yi pe opolopo awon tan pe ra won ni akoroyin abi akaroyin inferiority complex pe lagba henry so pe
5: beni
0: gary never so pe michael obi so pe o se mori o ti so pe kini kan ti so pe
5: o wa mo ju se won o mo
0: lai rules and regulation football o yato
5: lara nkan to de tun bawo eyan je to ma mu awon erori kan wa ni side 1 bi lodo awa yoruba bibi elomi a so pe tori eyan oyun to ti sele si mi ri ni obun legbon yen la abroad o ni se kin gbo program ni pe kin royin yoruba teyin mo
0: kan ye
5: pe ko tin ba ti gbo
0: BBC
5: on bondit ni England bi to ba se
0: kin
5: to eh to eh an royin yoruba mi so ọpọ bẹ lo wa bẹ to je pe owo ko kan gbọ pe ede
0: to nso
5: nso ni mo
0: so leyin nso
5: ti ri ni ri pe kini ki la wele pe kini ki ni won fe so ṣugbọn emi ori won ba wi o tori pe kan da po ninu re si awon kan na wa to je pe awon na ba ki se ni di ise royin re daraya nikan
0: gbogbo se
5: papa julo igba ti social media ti ti wa
0: to
5: ti fe loju ikuse ko se to fe mu enikan nba to ba ti abuse eyan bo kan mu kan wa ni eh so
0: tin ba kan kan mi lori facebook bayi ero olohun o si ba mi pe lawon eyan na a ma so pe yes confirm ma wo pe wo lego fa wo le o lo si ni page re emi e si debi yin e de page on page kin re ma taku eyan olohun o ni je eh ke se ori page mi ohun lo ni page e mi wa opolopo tun ma nlo iro lati gain traffic
5: beni beni
0: iro le kuku fe iro le kuku fe
5: emi ati eso kan ti o sele
0: eh yo
5: awa fe awon eyan wa ma bu
0: eh yo
5: wa ma comment
0: emi
5: a ma
0: se pe fun
5: o ti achieve nkan to fe
0: comment ko po repete yen
5: lo o ti achieve nkan to fe ajan to en so yi pe se pe okay FIFA gan ti e fe le fa Egypt le sele eh pe kini kilo de kilo sele e sa ma fe eyin le ro po pe ni ke fe salaye fun o ti ge ni kan to fe do
0: o lagbara bo se je niyan o opolopo awon nkan te ma nri lori ero ayelujara gbogbo eko ni o je ooto ibi ti social media to gbe wa de la wa lojo teni to fi je pe iro lo poju lori awon nkan ti o ma nsele that's why to fi je pe ni apa bibaye ta ba so nkan kan fun eyan la wa na o ko se nti o le se mistake o eyan ni wa o ko se nti o le se mistake o ṣugbọn ta ba so nkan bi bayi ko to di pa so yen a ti se wadi se wadi e ri popolopo gba ti nbaran ti nkan ma mo bi won pe e lo check kini yen komo ba da bi eni wi pe ibu Fabrizio Romano gan o na lose guard so ku si eyan ni ko gba news lorun ko lo gba lorun wa en to ba gba news ni heaven nikan ni mo le fo fun ni di ise yi to ba je yi pe nta jo mu lori ero ayelujara yin le fo fun o iwadi la ajo se research ni kaluko si mo evidence ati fact e jade so bo se je niyan lapa be yen o so e ma je ki awon iroyin eleje ko ma mislead wa ise ti gbo bayi e ma si wadi dada bo se je nu o ya papapa lati be gbogbo eyin ti ko Barcelona Karim Adeyemi o dabi eni pe won tin pe oro yi ni owe o won tin pe lowe o tin laaronu o oro ti won tin pe lowe o tin laaronu se fe gbon idi ni wi pe Karim Adeyemi ti ti kalara re so fi gan Borussia Dortmund yi pe e yonda temi o bo ti je pe adehun re di odun 2027 ko to tenu bodu odun kan pere na lo ku ṣugbọn ni bi oro dedu o yi iko Barcelona ti fife han ṣugbọn offer akoko ti Barcelona gbe lo 20 million euro on the first offer iko Borussia Dortmund wa wo pe en be ba ka ti a so igbe na na ju gbogbo e lo ati e wa so pa fe ta gan se 20 million euro yi o wa kere e re wa si ko je bi 40 million euro ṣugbọn ati mo boya Barcelona o gba abi won o ni gba ṣugbọn Karim Adeyemi gangan ni ti kalara re o ti je oye won yi pe se fe gbon opportunity come but once eleyi to wa yi oni lo mo ohun lowo Barcelona la pe gbogbo nto ba gba lafu ohun lo nto ohun o ni di eyi iko ti Dortmund ti wa wuga ti e wa riru e ri ari rara eyin owo to gbe wa lati Salzburg ngba na lo bi 33 million euro o ba je pe na ni o pada ba lo o si ta won lorun ko wa je pe 20 million euro lo len to tumo se pe awon na ti so ijale die die pe eni oro kan gan ti yari po ohun lo so kini ta won fe se ju pe ka won wa ajoso laarin Barcelona lo le to tumo si pe ti Barcelona ba si nilo re looto an na tesiwaju boya won o fi nkan kan kun ti o fi je pe igun mejeji won jo fi ori oko di si odun iyen lapa ti Karim Adeyemi lale ni ibi gbagbaga laarin ko ti olede France ati Morocco yo waye ki lo fe sele lale teni eje akoko se bayi ogba ti ifigagbaga Argentina ati Egypt pari ni awon eyan ti n gbe awon officials taban so nipa awon ti o dari ifigagbaga Morocco ati France won tin gbe kakiri pe etun wo ntajo FIFA tun se o etun wo ntajo FIFA tun se o won tun ni awon omo bibi olede Argentina lo ma officiate France ati Morocco egbo kini se ituma kan wa nbi yen ni tori pe gbogbo VAR AR Center Ref mararun Argentine ni won se yen ni nkankan se ni abi akude tun wa nbi yen na ni
3: eh ta ba ni ka wo igbese ton ko gbe enikan lati agbon ile Europe enikan lati agbon ile Adulawo la koko na in to daju na ni pe kan ma mu ref kankan lagbon agbon kankan nu mejeji sugbon to fa ti ajo FIFA se ma je pe even lokto marun yen o sajoji sugbon lopolopo igba lo komo to je pe ninu set of officials ba bi meta merin ma wa lati
0: orilede kan
3: ki lo fa to be communication skills
0: language
3: yen ni number 1 lokto in to sele lowo lowo na lawon eyan to se wo pe Argentina
0: Nínú àwíjàre wọn ni pé wọ́n ní a fẹ́ kí France ó lose ní a fi lo. Wọ́n ti gbàgbé yí pé adarí ayò tó darí ìfigagbága Argentina àti Egypt.
3: Ọmọ France.
0: Center referee France ni. AR méjèèjì France ni.
3: Wọ́n lè rí yẹn.
0: Wọ́n lè rí yẹn.
3: Interest ò ní jẹ́ kán rí yẹn.
0: Ok, interest ò ní jẹ́ kán rí yẹn.
3: Ẹ̀fọ́ yẹn tí wọ́n máa pín owó lágbolé kan ní ìsìn. Wọ́n máa pín owó òṣèlú lágbolé kan. Ẹni tí owó yẹn ò bá ti o ba dodo ti e
0: isin
3: won ni
0: ijekuje ti won ma je
3: ki ijoba yo da kankan lati je won ti de ko si yato kankan to de baluwa yi ko di jo keji kan pe second batch kan bere latodo e tana ti o ti ah lati jo ta tin se ijoba lu yi
0: ijoba yi ijoba to da to jo bayi
3: so bo se ri ni yen interesting la ko se nkan to buru nbe la pa odo temi o se nkan to buru nbe ori to sai to se akoko nu ise officiating na ni language
0: communication
3: communication ko se beyan se be mo ise to se ba ti di pe communication
0: en to fe communicate pelu e toro yin o yira yin issue yin waye
3: ise yin ma wole
0: won ni a fe ki Morocco ona France na fi lu official Argentina
5: eh ta ba te ni pe ka wo ru nkan bayi awon eyan ti ma ngbagbe pe adari ayo kin se o kin se eni to da duro won fun ni ise ni
0: won gbese fun ni
5: ise fun
0: body ni won
5: be be ni o se se o pe ka dari ayo na ni interest
0: ko ni interest
5: fe se bayi ko fe se bayi sugbon lopo igba ta ba to ba dabe ni pe iru nkan ba yen sele nti won ba ni ki adari ayo se ka so pe ibi ton ti mu won fun match fixing sin ta dari ayo mo pa nti won ba ni ko se nti body yen ba ni pe ko se ohun lo ma se ki se wi pe boya ohun gan lo kan wo pe ẹni mo fẹ ko win ìyẹn òun sábà wọpọ èyí ó dẹ kò tiẹ̀ sí professional referee tó lè ṣerú ẹ tó kàn yẹ pé kì í ṣe kó fẹ́ gba àwọn kan bẹ̀ o òun ló kàn dìde wò pé èlé ìjọ jáde jàre.
0: Because reality ni n tàn wọ yìí lóòótọ́ kọ́nu ńkọ́ wà
5: bẹ́ẹ̀
0: kò lè fi bínú fẹ́nìkan ní red card.
5: Wọ́n wá bínú pé kínní láì yẹ pé tírú ẹ̀ bá sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀ o but tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀.
0: Àwọn tí ó chẹ́kẹ̀.
5: Àwọn tó máa chẹ́kẹ̀ wà òun náà dẹ̀ gba instruction yẹn níbì kan ni so n tí mo tẹ́mi fẹ́ fàyàn bẹ̀ẹ̀ ni pé even though kí adarí ayò
0: tí mo gbé bá ṣe ń sọ àti àwọn tí ń kọ́ pé torí pé wọ́n fẹ́ kí Morocco ọ̀nà ṣé tí Morocco ọba wá go France ṣé wọ́n fún penalty láti centre ni.
5: Tó bá gbé wizu lé Morocco ref lọ́wọ́ lé mi tó jẹ́ pòun ló wá adarí ayò
0: yẹn
5: as a professional kò lè ṣe mọ̀nàmọ́ná níbi tí kọ́nu kọ́ ọba ti wà ó yà ṣe àṣìṣe ni this is work up kì í ṣe bọ́ọ̀lù agbolé àgbègbè kínní kì í ṣe pé àwọn nǹkan yóò lè ṣẹlẹ̀ bọ̀ ó ní bó ṣe máa ń wáyé nítorí fẹ́ fàyàn bẹ̀rẹ̀ ni pé kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa ń jẹ́ ẹbí adarí ayò gangan kì í ṣe pé gbogbo ẹ̀ ló pé
0: adarí ayò. Ẹ jẹ́ wo ìfigagbága yìí gangan gangan Morocco France.
4: France àwọn ni wọ́n ní better chance jù nínú ìlú méjèèjì bó ti yẹ pé àwọn méjèèjì ni wọ́n wà inform tabawo Morocco àwọn láti bóyá bí august last year lọ́tí gba ìfigagbága tó dẹ̀ pé wọn fìdí rẹmi wọn ti gba bí ìfigagbága tó lé ní mẹ́rin lé lọ́gbọ̀n yẹn 34 games unbeaten lọ́wọ́ àbáyé ṣùgbọ́n ká wo ìgbésẹ̀ wọn nínú world cup so far pé báwo lọ ṣe rìn nínú world cup wọn ti gba penalty bóyá kojú netherlands òun lọ́ láǹfààní láti fi yan yọ tá a bá dẹ̀ wo france dẹ̀ rí France gbogbo game patapata regulation time lo fi win e ko se to extra time gbogbo e patapata within 90 minutes ni kade tu go attack won na bo se mu yanyan si won ti score 14 goals won dey concede go meji pere so attack won da iwon na
6: awo arin won
4: eyin won na da se ri nipa awo arin yen na boya yato si to ba lo olise arin yen to wa fun ni pe ko mark kode ma je ki awon to ba ni creative ki kokoja lo ehn sugbon ta ba wo orilede moroko arin yen lawon na da si arin yen na lawon na like lati ma work lori especially pe lati compress attack awon alatako ta ba de tu wo moroko dere awon to n gba fullback won o ma fe se to wo iru akrava kimi si o ma fe like o ro lo waju ko gba free ko le se be koju orilede france si koda gba awon Brahim Diaz yen one need lati track back lati wa assist ni so attack won ko si bi o se ni
6: so loju teyin fi wo ni ale yi
4: France na won France na lo na won ni 2022 lo le won jade semi final
6: ma pa na tun ti improve si okay
2: lapodo ti temi mi ro pe orilede France ta ba ni kawo na on paper ni toto saaju DJ Ifeyi Agbaya ti gba ton ti wa ninu DJ yi ko mejeji mo ro pe orilede France na ni oni akosile ta le so pe on lo ni chance ile to poju ṣugbọn kankan ti mi kan ri pelu ifigagbaga ni pe ona kan ni mo fe le so yi pe orilede France lu gba daju orilede Morocco lo which is owo waju yen owo waju yen nikan na ni mo ro yi pe boya diwe bon se n deliver nibe o ibe ni akoba ti le wa sugbon ta ba ni ka wo iko mejeje ko mejeje yi lu balance psychologically ta ba wo orilede France bi awuyewuye to fe sele nigba ti DJ ise bere laarin Ngolo Kanté ati Kylian Mbappé won tete pa na awuye wuye
6: lori oro balogun
2: o se balogun bo se gbe fun ko se gbe fun at the end of the day Kanté o ti play match kan
6: kankan
2: yet now sugbon ti mo fe fire ni pe won make sure pe team yi balance ko won je ki awuye wuye yi o fe ju loju
6: ko affect so mentality won
2: o wa lara nkan ti o sokunfa mimo se daada won tori pe ka ni won pada pin igun si meji ni ti won o je ki Kylian Mbappé o ni o se se kan ba ni result ninu 14 goals won ti go ni tournament yi Mbappé ti ni 7 lo ni nbe so o le to tumo si pe ikan pataki lara awon to ran won lowo ni so iko e balance ta ba wo orilede Morocco na awon na balance igbele keji re lera iko kan to ma kokko se ru eri nle adulawo lati wo quarter final ninu DJ Ife ni back to back so mo ro pe awon na balance iyen ni tournament sugbon owo waju yen iko orilede Morocco 10 goals not score ni tournament won concede 4 14 ni France ti score won concede boya meji so mo ro pe owo waju yen lemi ti ri pe won da ju won lo sugbon ti orilede Morocco ba fe win match won gbodo make sure ise pe dandan ni kan win midfield sugbon won nilo lati fa won nkan sa won eyan ni midfield orilede France
6: kini kareti
2: so lapo odo temi o se ko orilede Morocco yoyo.
6: Okay. Awon eyan so nkankan pe France ma play against Morocco at the officials. Lara awon eyan ti won soro siwaju ni won so yi pe ajo FIFA for market reason they prefer known face. Pe oju to pawo ni won prefer ko ma progress ju oju ti o pawo lo. Koda oluko ni olede Egypt so
3: no so be
6: wi pe
3: for business
6: reason abi for market reason ni won fi fe ki Argentina ko progress ta ba so yi pe oju to pawo na fe ko progress between Morocco and France nbo loju to pawo po si
3: France na ni
6: France wa to fi je pe FIFA wa to fe ki France oja bayi
3: okay ibi na ba ti bonu ara won yo pada jawo nu ara won na yo ni pada mo yo pada daru mo yan lowo pe ko ni pada yewu eni be gan mo gan pe kini so ta ba ni ka wo akole to ti e wa laarin awon mejeji emi fa ton ti pade Morocco ti jiya le mi en mo de ta omi le meji sugbon kan temi kan wo ni pe ifigabaga yen bo se je wi pe owo waju won yen sharp o na ni owo waju yen na ma ko wahala to lagbara po eni ti mo kan lero boya pe o ma tete ti ifigabaga yen ba fe tete wa decided o na ni Michael Olise o depend lori form ti agbabolu ba wa o lo ma so condition ti orile de France ma wa
6: Olise ni brain behind
3: deni gbogbo pe won ni attack yen won ni supplier fun gbogbo to wa waju won
6: yen that's why to je pe after first game to ti play ni wing
3: o da pada si
6: lati after first game o change role won ati dembe dembe le lo play free role won tele tele
7: koda ti first half first half game eh lo yin won ti gba lo ti
6: gba dembe le lo play free role won even that's their plan kan to dey work up now see, lati your first match yen ni olise ti change si free role o wa dabe le re pada si wing ti olise ngba gege
3: nkan to je ki ifigabaga won ati paraguay ko nera niyan Michael Olise ko tananu game yen won de lo ma on lock ogun tan ko si waju yen patapata pace ti awon football ki orilede ti Morocco ti won de ni o ma ran won lowo pupo yin akoko elekeji ni pe ta wa so nipa midfield battle iko orilede France o le gbege si orilede ti Morocco cause orilede France na o wule ki n lo awon midfielders pe kan le jog ball bi ki se pe ele won pa eyo bo e fun awon ti a pin game owo eyin orilede France o da to owo eyin orilede Morocco sugbon attack won yen to ba ti di eru lu to wo lu alatako
6: won do lo soro lati je ka alatako jade wa so
3: ta ba ni ka wo mi fidi yen o yen ti oko o ti oko sumo ra won koda Morocco da ju won lobe sugbon kan temi kan wo ni pe ti orilede Morocco ba be fi nkan si orilede ti France ki won lanfani ati apply maji o wule tactics imaji owole le ton se fun Bruno Fernandes jo kini ana e saku e ton ba ti saku Michael Olise attack won ma do
6: ton ba ti le saku
3: Michael Olise ton ba ti saku e attack yen ma do
6: se FIFA na ni o ni won saku e
3: o tactical lato wo lu kon ni ni
6: hello hello e ka so o
8: e ka so
6: oruko yan ta dugbo te wa isa
8: oyo to la pe oyo so
6: sa Adugbowo sir.
8: Hello.
6: Adugbowo, Adugbowo sir.
8: Hello.
6: Se n gbo wa, awa n gbo yin. Na je latodo yin, awa n gbo yin bayi. Se n gbo wa. Se tin gbo mi ba pada bayi.
8: Hello, se n gbo mi.
6: E ti je, won gbe yin, won gbe yin e ti je. Osa koko. So kini kariti
3: lakodo temi ti orilede mi France ti o ba ti tete mi awon labala akoko ifigabaga yen o ma fi sodo orilede Morocco
6: o ma fi sodo orilede Morocco a je pe imara FIFA ti senu bi awon e da ko se ti Morocco ba ri go ko mo go ni ki won ba fura si FIFA
3: ah yo
6: de ta lo so yi pe Argentina o wo final
5: awon ti won fe awon tan fe be ni awon so be sugbon to ba fi le ri be FIFA loju woni.

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lato le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto
1: Data re. Jay, gbadun data re ni wele mu. Live it 100 MTN.

0: Keje cash year.
1: Cash year olori ilu tun ma san owo fun opopolopo awon eyan ninu osu keje yi. Iyen fun awon olori re ti won ta. Won tun ma gbo pe lakotun. Ajeje na ma lagara dun ni ugbayugba. Owo to le ni 80 million naira. 50 million naira lo wa le lati pin. Cash year ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbon tan. O se gbogbo eniyan mu kewe wa gbon be. Bo se n ta yo meta lo ma gba anfani ogun. Ta yo kan gba anfani marun. O ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
2: eyi bo gan o ejo ba o le mi se beta
1: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cashier.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma ro se akoko yin re lati cashier Cashier, Ogunlegbe eyan lo ma cashier, so ti cashier, mo ti cashier.

0: Amosunate ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re
1: Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan yo ma lu abi Splash 105.5 FM tin gbe se e tu filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile oba Murtala Adebayo Akade mefa

oya papa paka so sowo waju amo ka to ma lo ifi gagbaga yen abala ele keji ti fe bere tori pe awon agba ball bayi won tin kuro ni tunnel bayi won tin bo si ori field ifi gagbaga yen abala ele keji yen second half yo gbina ya laipe bi nkan ba se nlo a mo lanfani lati ma gba sira wa lara cashier *347*1004*#*347*1004#. Le ma fi gbori wole o abi ke gba ojo opo ti aye ilu kara wole yen www.cashier.ng amo short code eleyi ti mo po yen *347*1004*#. Yen iyen lo lo ni werere nserere o nlo le to de je yi pe ko si idiwo kankan yen lapa be yen bojo opo ti aye ilu kara yen u ba to e pada sibi ti short code yen *347*1004*#. Tori pe ni asale tini osu awon eyan tun gbenu si daily payment e de ma gbagbe pe be se gbenu si daily payment yen anfani ni tori pe iyan o di cashport to la lowo ko di cashport o la lowo bakana 2 years anniversary ti cash e cashport na tun ma waye gbogbo e be se play e lo yen na le se nleto si le se nleto si awon cashport yen lori sirisi bi nkan se je niyan o ye je kin gba arin gbogbo orilede wa Nigeria wole tori pe baba so nipa idije kumesi oyo ele ti won gba lowo baba so nipa women under 17 world cup qualifier ele to lanfa ni lati ma lo lowo tori pe ni ojo aba meta ele to koja lo ni orilede wa Nigeria first leg baba so nipa igbese akoko lati yan yo sinu dije ife eye agbaye yen oju orilede ti Benin Republic ifigagbaga igbese akoko yen waye yen nilu ikene ni papa asiri ikene ni remo o lanfani lati waye le to de je pe orilede wa Nigeria iko eleti ojo ori won be labe odun 17 yen lobirin won lanfani lati fi aje orilede Benin Republic pelu ami ayo 3-2 on lo bade o ami ayo 3-2 lo bade igbese lekeji yo mo lanfani lati waye iyen ni ilu lume orilede Togo oni igbese lekeji o ti waye o nigba ta ba nkoju orilede Benin Republic lume ni a ti lo pade won ibe ni awon o duro si gege bi o mu won gege bi ile won bi nkan se je niyan baba so nipa idije ife eya agbaye ohun eleyi ti orilede Morocco mo gbalejo re yen ninu odun ina ni idije yen o ma waye ipele to kan we lati yan yo si asikagba na lorilede wa Nigeria wa e bolohun ba se baba ti bori igbese lekeji iye ni lulume lorilede Togo to ati lanfani lati yan yo niyan oya papapa odinu dije ife eya agbaye ile to nlo lowo tori pe ajo ti FIFA won ti je odi mimo yi pe ero ile to nse iranlowo ti won lo to nse iranlowo fun awon adari ayo baba nso nipa video assistant referee iye VAR won ni pe lati ale ilo iyen lati quarter final lo VAR won mo gbe wa si papa asere ile ti won tin gba ifese won se gangan ni won mo gbe wa o tori pe won dagba re sibi kan tele ni iyen ni won dagba re sibi kan yen ni lu Dallas gbogbo ba se ma nso fi VAR yen ki sori papa lo wa o ki se papa asere o ni fi VAR ni won tin wo gbogbo tan wo yen o o ni bi kan ti won ti dagba e si iru ti idije ife eya agbaye eleyi ti todun yi VAR center of lo wa yen ni Dallas lorilede America nibe ni won tin ye gbogbo e wo ama ajo ti FIFA ajo ile to nse ko kari ball alafesegba yen kaakiri agba nla yi papa julo ti won gbe idije ife eya agbaye ile to lo lowo ikale won ti je odi mimo yi pe VAR yo ma wa

Ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka lele mode o mo ki gbogbo eyan omo olodun lomode lagba lokunrin ati lobirin je ngbadua pe gbogbo eni to gbo mi ni asale yi ti oju ki ba ti na ti won tan lale to ba mo wako to si sinu moto foke oju oni ti o laye in the name of Jesus ni bo le tin gbo mi kakakiri agbalaye loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo feran o ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa edide eja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji enikan ni ta lo ndun yi pastor Dekunle Epaphras wole yin na ni today is 09/07/2026 gbogbo le eje nkin kabo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan omo Olorun ni bi te ba wa come eja ma bo ni bi pepe yi eja jo dupe lowo baba agbalagba oyi oni pekun anu oba to pe lo kanrin kese eja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade niyan engineer e ma yin oke ko ma ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo eyan omo Olorun ti Olorun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okunrin ta support e mo ndupe lowo Olorun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo Olorun fun aye wole Odekunle Epaphras oba to ni amadun oba to ni amabe oba to ni amadun ka to madun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini isoke ko mo ko lala.

0: yago. Baba mi ologun ajobo so be. Jesu ologun ajobo. Emi mimo ologun ajobo. O ma se lori oro temi na. Iwo na so be. E wa yi ka otun, yi ka osi. Oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati e lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio. Enikan ni ehn, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo. Ngba to ba tu akoko, onito na yo soro jade enikan mo ti maintain mu lowo. Ah ah, ewo la bro be. E ja dide gugu eyin omo Olorun nibi te ba wa. E ja ki hallelujah la mesan. Kawa si ogo meje si mesan yen yo lo fun yawo mi ati Olorun to da aye ati orun meje yo ku yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun tin sojo ibi loni ati eleda awon to se da won nibi ta ba tin ba layo yo nje je gbon tin bibeli so ayo ti wa na ba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo nyo nda fun o yo lo sodo awon ire ti Olorun o tun fun o mesan yo lo si odo gbugbo awon ogo meje yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe iri atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Oya eja fi ogo meje te. Oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun te wo kin so tele to ba le si ami saduwa yi bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye injo je mo ko ni ojo ayo ki wa se ko ni ojo ayo nikan ire atanu yo mo ba iwo atawon mo rerin ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni o tin ba ti ju aduwa kan si o si ami o si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ni a won so mi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni o ri nti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da lamu gbogbo eyin to je wi pe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa o wa jade ki wa se pe yo jade nikan o ni ani to wa to ni ani seku in the name of Jesus Christ o tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverbs chapter 3 verse 23 to 24 o ni eye ni owo ni ye ti mo fi fo lo sorun ah je ngbadua fun to ba se pe ye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo fi se eye lowo eye ni I mo fo ni mo ba to ba ti le ba dodo awon kan won mo so mo le ni ori ofe to fi le so owo mo le gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mo le teni kan ba lo won ani o ti so owo mo le o di owo mo le elomi o lori owo mo le anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mo le mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ran ti laye nua ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati nua ore eyo owo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ri bi to le ba si ha nigbati owo ba wa ti o ba ri bi to ti le ba si owo a si tun fo lo olobi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo loni eye ti fo lo ni nawo kape yo owo ti o ti rowo ri tabo owo tele nawo bayi ejuna makwa birada asha mo pase fun iwo eyin owo oya fo pada lo sodo baba yi fo pada lo sodo iya yi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se cage nla te ye ngbe won ti di owo mo le de bi pe gbogbo to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le de owo mo le o ti fo o ti fa awon shop di owo mo le o ti ra awon epo pupa lati fi di owo mo le orisirisi nkan ni mo fi di owo ogbon to fi di owo mo le gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo ni igba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye ogbon ogbon ogbon oya gba in the name of Jesus Christ anointing oyin ko meji meji mo fun yin e kokko bi anointing o ipade mi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se enikan ni oye so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o yato kengele in ti so lori afefe so to ba ti di ago mefa bo 6:30 6:30 eri mi ti ma happy and life YouTube ma wa TikTok ma wa laaro kutukutu lola ni ago mefa bo wa foju kan mi live ojo Sunday ni climax ipade yi gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing oyen ni ke gbe pade mi lori Facebook or Odekunle Epaphras lori YouTube or Odekunle Epaphras lori TikTok woli to si ndu yi ki ba yan soro won ran mi nse insade de fun yin lanu ti o meji meji lo fe li lasan o oni di o mo nbo o mo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark birthday awon yan tin ba mi ki e je nkokko se ki nto ki mo nbo engineer awon wo ni benbe na
1: Today na your birthday, come and dance, oh. Today na your birthday, come and dance.
2: Oh yes, on ta ba se lekan lodun, odun ni o. Tori bibeli wi pe ko wa lati mo kaye ojo wa, ki a le ma fi okan wa si pagba. Ide pataki re ti Pastor and Pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo mojo Comfort Life Mission International. Nipele Eko, se da idunu won papo mo, Pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Fun ayeye ojo bi won to ko ni gbogbo ojo kesan, osu keje, gbogbo odun. Happy birthday to you. Pastor Mrs. Odekunle Temitayo, Olori Lorde Prophet Odekunle Epaphras, Baba mi o. Gbogbo mo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won ni inu wa dun. Ayo wa si abaye yo ni last year atun dupe birthday todun yi to tun soju wa. Melo la fe so nipa Pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Se ti wa pele ni word of motivation tabi bi a se wo won gege bi awoko se dile alayo. Adura wa ni pe Olorun ma jemu tun dari yin ko ni pada. Ibi giga laye yin eni waju ni e o ni deni eyin. Once again, Pastor and Pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won da idunun won papo mo Pastor Mrs. Odekunle Temitayo fun ayeye ojo bi won to ko ni ojo kesan osu keje odun ta wa yi. Happy birthday to you. We wish you long life and prosperity. Igbadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo sopore loke rupe.
0: Oni loni je eni abe lowe gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbo mi ka ka kiri agbaye gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba nki yawo mi. E ba n ki e mo ba n ge e mo ba yesi e mo so pe woli Odekunle oko re lo ni a mo ki o ki n si mo to gbon bi n ba wa ba se se die ti o bi wojo Sunday niyan and Sunday ni o je climax isin e yo kan na lani lojo Sunday gbogbo eyin mo mo te ti le 65 ti won ti fun ni we ti an fi we pe e mo gbagbe o ojo Saturday ntin pepe yo pomo ki wa se yen nikan gbogbo eyan omo Olorun awon obirin jade lola lojo Friday enikan ni won jade lola won jade women day out enikan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni oni ja wa si service lola Friday now eje nse bayi gbogbo eyan omo Olorun mo nbo awon kan mo to ndun labenu engineer awon wo to ni yen
3: baba mi teacher mi olukọ mi woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o mo jọ yin lati osogun ni o mo dupe fun bala imi mi lojo si yabo na re to wa si baby ni 77 ojo yin gangan eni mo jọ ijo Comfort Life Mission baba mi lati ojo ti mo si jọ ijo yi emi mi balẹ okan mi balẹ baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba anti mi omo iya mi ni mo wa lanti mi ni mo fẹ kẹ ba n ko awọn ọmọ isodo mo fẹ sare debi kan mo fẹ yọ awọn ọmọ yẹn lẹkin sa lori wọn ni owokọ to lọ ja lọ 77 lọla chọọchi kan tawọn ọmọ lọ sẹlẹ ni wọn awọn ọmọ n wa sọdọ yin lẹfẹ 77 awọn ni iyabọla rẹ fẹ si bẹẹdi lọla ja lọjọ nti ẹfẹ gbọ to n si ọgàn gbogbo to wa lọkan rẹ yoo lọ baba mi mo ti kọkọ wọ ẹnu géètì gbogbo ìṣòro mi gbogbo wàhálà mi sì lọ fi ara mi sì fúyẹ ni n sì mọ wòlíì yìí o n sì mọ nǹkan ẹni kankan mi gbọ yín rí o mo ní ṣùgbọn àǹtí mi mo ní wòlíì gidi wòlíì torí ara mi ṣẹ́gìrì gbogbo ìrònú ọkàn mi lọ ara mi balẹ̀ wúmi kọ̀fẹ́sàn ìsìn tí mo bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ mama mo mọ̀ ẹ́ ti wá ẹ mo bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years ba ti mo ti marry mi fi gas dana ri ina gini ya mi mo nda o wa ya si mi lese bi mo mo be yan mo mo be awon omo awon eyan kan ba nja gini ina gini yan mo ti ro wi pe mo lo yaju laye ojo mi tojo ba ro ba awon omo ni jeno school nigba ti mo lo si market fi confession isin ti mama ton da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo imi o si ti fi de igbo daada tori mi lo school sugbon ko kan ti mo gbo nsoko won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo na omo re fun late lojojumo o ise ya gidi o san fun igbo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye yin ta san fi yoruba so o san gbo mi lara bawo so gbo se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso ni tutu mo wa wo pe looto ni awon mi o won le mo jiya late laye won le mo jiya late n ta ri la mo nje mo wa ni o so pe oto ni na ta da oto ni ti mo sare gbe fun bi mo se ni eyin omo gbogbo te ba ni le ba ko ran send ran se won ni kilede mo mi mo ni o ba so wo lowo lo wa lowo yin e ba send mo se lo nu ba gi ni mo ba lo ra gas ina wo ri laye ni in se mo ye to le to tori mi o ti erun ni igbagbo pe mo le ra gas dana mo se lo na tiri keji ni number 55 mo ni jesu arugo ojo o asigas won ju bayi lo lati 23 years mo ti marry mi na wori ina ala fi mo dana onje o ti je wa ka to je baba mi bi mo se ra gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo jesus city mo san di ka ngba ta dele ti mo sana si gas baba mi awon mo mi late lo school mo lati si o won late lo school mo o ko wa si e ton fill gas baba mi ti mi ba won owo fill e o won fill e 2004 la dugo wa bayi ni si mo fill e o ko se je 3kg lati si ti mo ti ra ko ni ma fi jana le oni tun gbe lo shop baba mi awon mo mi wa late mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba je lasiko ma le je o tele tele a fe no fe no fe no ma kun le bayi ni mama fe na o ji o ti je mi kin tun je e ba ndupe lowo mama o e ba ndupe lowo won o ah e ba ndupe o
0: e wo bi mama yen se nko won ni ba won dupe eyin ara ile eja jo dupe lowo re eja jo ki oni sojo obi loni won ni yin ni yin ni keni o se mi baba feyin sowo otun ta feyin sowo osi teyan rin leyin leyin lo si luis seyin se ba won ti oni yin ni amo o awon ti o yin ni won o si pada yin ni eje npe aladun ni yawo mi ni njebe eni itan yawo mi ni njebe temi tayo yawo mi ni njebe emi mo so ni oluti awon are ekiti won mo ba nki o ewo eyan are ekiti won ti wole sinu studio engineer eno mic si won lenu
2: ijo obi se pataki o se koko laye omo eda

mo se bi yawo mi be soro ni o e mo pe orin ni o bu si o oda mo nbo gbogbo eyan ara le mo fe gbadua o wa soro ah eni tan soro eh oya engineer da mic pada se lenu

ase party elomi ko leti labo lopo lopo odun ti o lanfani ati pari re elu eni furu won alaanu kan to jugba alaanu lo awon kan rale ti won o debe mo awon kan gbero re lati jo yi ko ti ijora mo aten to lero okan aten to rale aten to ko leti labo won ko kole ise ti labo gbogbo ti kaluku bari ko dawo.